0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Ua tuana i atu le atu ava male atu vasa u tatu tuifta pa il manga fta usoi fua ili alofa male anga leo le tua. Fa talo fa atua ili pa ima malu sa molo fa fong mali ni tu la. Ta alofa lava ma alole soi fua ili ngima ma o matafi. Usi mai loa fa fonga i talfoni ole solua, sultasi au kuso lua fele sulono ale lima tolitasi PIPMN i Aotearoa. Na faa liel minister alwa i fafo ni usila, onisi o tunu ole pasifika, olo taula i manaonga o paanga mai fafo, na ilo malo olo awai le fono atumoto ole pasifika po le Pacific Islands Forum. I suva ili vayasa talwai, na le mawesi fina ngalo autasi o minister alwa i fafo ole pasifika, isi malienga faa sanga yasa ina malana upenga faa ni uklia, le asa afana ili pasifika le masino yulai. Na awaile afionga vavasa manai o Winston Peters, ma ia faa manino ele tūlanga o New Zealand, ele te tau malo mai fafo o ne tau watu ia tunu olo i tutonu o le li o le Pasifika, tūlanga te tau o na ia le Pasifika. O le to atele na lipti ya mai, sa amana na o isi faa mtalanga malo si faa i tūlanga ili mataa upu. A ele italia ina Kiribati, Manauru, mai mana o mia so latu malienga, pe afaye faa waupea. Wao fia ili fufuanga fau wale malo, mwole saifu malo loino wale mafau fau mwale manuia na utele, le faa le angaina wale saifu wa utangata ita alongo faitupe po le gambling ham, mwole taimi muamua. Watalia le kampania itu inatu faa ta alongo faitupe le pasifika, ole mapu maya, le faa tautainga ale malo po le muu, fai main, olo iaisi faa le tonu tele, ili vaa le saifu malo loino wale mafau fau, mwale faa le angaina utangata ita alongo faitupe. Fai mai le pule ya tuala pesio ahoni, o ta alonga fai tupe e tupuaile atu atu vale, popole, ma faufaunga e pule leola, ma yeise afianga tele i inu o le Pasifika. E tolu sfuli tolu tu si ata pese po song artist Pasifika, wa filifilia mo le Pacific Music Awards o le tau sanganein, e fai e manukau le asolunu. Olo yele tu si ato ni we, o Glenn Jackson, o lana li pine pese, e luas fulu pese ni we 1976, wa filifilia mo Pacific Media Network Best Language by Pacific Language, na whanau ni we matuputupua e au kilani, o se tu si ato tu to otasi e lima na li pine pese lo na ingoa. Ta ue Glenn Jackson wa avele poto fau fa teknolosi po le artificial intelligence ma ana mea fai ngā ruenga mo le fai o ana musika. O le Pacific Music Awards o le tau sanganein e fai a ili Dew Drops Events Center i Manukau ili a Solulu. Le alafo ina atu ili atinu ule tolu tesi ma leono miliona afi fi po OPEX i tangata palota wale stala mai le vaiaso asau na ia latou siakina po ua uma ona faatumu faamatalaga saʻo mo le palota lautele 2026 e le asifito novema fai mai kale kuesni le ofisa sili o paiga palota ua suia tuaoi o le tele o itumālo palota o lea ia siaki foʻi lau itumālo palota tusa ma le fasalau fasifulu afe tagata le elesi talaina e aofi ai le 2 afe o latou e sifulu valu i le 24 tausaga le matutua o le aso agataili le sitala o ke topa aso 25 pe faafoula ou tuatusi i luga o le laina i le vote.nz e faaoga ai lou laisene avetaʻavali niusila ma lou tusi folau niusila ua lē mafai taulia le tele o faamaʻi o le taumālūlū ua vevesi ai taʻavale a le falemaʻi a le st john ambulance i se aso pito usili atu ona pisi i le tala faasolopito o auaunaga mo faalavele le faafuaseʻi i le pō ona nafi na faamauina ai valaau po o cols mo fesoasali faapitoa e sefulu ono afe ma le valu i le vaiaso lenei na taʻua le faatonu auaunaga a le st john ambulance iā dak galaga o se tulaga i leʻi faamoemoeina ae mafua mai i le malūlū tulaga ese o le tau i tagata i toʻatele sa valaau mo taʻavale falemaʻi po o ambulances sa mafatia i le taumālūlū i le fiva le isu mamafa ma le manawa ma le tala faaiʻu i taʻaloga o le a fetau i le old blacks ma foliga masani le latou taʻaloga lona lua i durban i aferika i sautele asolulu o lē saʻavea muamua ma tagata taalo o gatotonu o niusila iā maʻanonu ua faaigoaina i le nofoa mo le sharks talu ona awai le awa Afrika i saute i se kon kalate pupu. Na fa amatale al kapteni al All Blacks ya Patrick Tuipulotu i le Sky Sport. O le ala tau fausia ni le sona, ma le manu malo e tolu sulu valu i le luas fultasi ai i le stomas i le faa i unga le vai yaso. Sa mo telefona o le ne yaso manu tereina lo tapua inga, inga pula i Maria Makelita tuu. Soifua.
2: Oh, soifua indeed. 5 day till a lava tina. It's 25 to 2. And Cam Grills is an assistant commander with Fire and Emergency New Zealand and joins us this afternoon to talk about the deployment of 57 New Zealand firefighters and incident management personnel to support wildfire operations.

0: tutel.
1: Tuku atu ka kai mune ma matua. Ke kai tuku tuku hefo lai e li teo hau fra mune mai.
0: Kata ari la mami au.
1: Hei ya, nene lai, tuku atu mga kia koe.
0: Ya, hei ya, faka ue. Hau la mami, kita amaji kuri teo. Ya. Ta amaji hefo la ku pia ini kaa kwan. Ya. Ai, ka alofa lahi atu ka mua ma sanau ni ngā hua he pōu. Na whapehe e ha ka manatu. Ai fia tu uta lau ka pō. Koe loto nā koe tu uta lai ni ta hamale he aho. Hako mena ka amahu inga ni e pūri he pō. Hako mena ka o whane tau push, tau kumā, tau nua, tau kūri ka pō. Ko mena nai ha ako ne peo nā. Koe manako ni au ke tu uta lai ni au ta hamale he aho. Ke halo ke mtoro osi ni ngā hua heri jiu. Koe tau hea nā ako ke whaka ue ka mua. Ke mutoro ni ka hua heri di o. Ai rana te hei afi mutoro ni ka hua heri di o. Mai rongo ni tau reo. Ko hae ke ngā hua fuki. A koe aua na mutoro e ni ngā hua. Whaka mua te yama mo inga. Me hia ni mea fi ne prinisese e ha ako ni fe. Tani nofu tu umohi telefoni. Koe tau mena nei ha ako ma mea ne hea ni ke aho. Ke tau kubu whaka aue. Ai fi kubu au ke behe whakarofo ke hoa e hea ko peo na. Ai tau hea ako a pō ke whakarofo ke haka tau tāma puke te ingoa. Ke hea nā o mungunei hako ako a lata tonu ka hamoa e ke whakau e ni ka mua. Ke am tonu ne ngā hua heri di o. That's a many thing in part of my life. Kai malo roo au ma tau mea. Sika mena tāna hako a hoka hake e ke sumu pā ki runga. Koe ala ala haa ia ma e tāna hoa homo tau he whoa kōri. E ki sa sāti ka haa koe kōri mi. Ka mate hongo fuma ua ke hauko ke haurata. Tō ke hake nā hoi aho tō roto. He peo ke tam haako. Ai hake jong mau au. Ai lata ka hame fua kauku au. Ka bihi ai he kori. Oh! Ka ko au. Ha whangi au e ka hake au. Si peo ka si oni. Ua mai tū mau la ke ha whangi au. Na lorongo ni we hongo mongo tō liongi. Na whaka akwe au atamae ke ha whangi aki ta liongi. Tu tala tata ngata ke hafung ke liongi tau kamate kuri. Si maha ni tata mai, so ka emo ne kwe mai ni ki aki beo nanana. Tu oru ta iho tong hua e ta rangi o ka tione. Ua whaka oru mele maki ki au ni e. Uka kai rea ka hafa oru mongu ka ke hema. Ka ke ai maharu e haka whao hea ki lau whaka pālangi ka hafa. Kwa ai whaka ni ue e hoi hea, ke tau tala ma tau mea, kwa angi na haku whaka pālangi. Iongi pālangi, Ronongo pārang. Ai fi mana whaka ni ue au, he pe haki urung. Ka ko hea ato ni au ae mo nei fi ngita whaka lahi ka mua ni ngā hua pō. Mo nui ni tau sino, o ke mo mua ke puri he pō. Po whangu mai ke pungi pungi fōu. A hau fōu ka riongi ka ala ke ai a mua ni ngā hua am tōnu ni ngā hua pō. E ta meni fingi ni ke tau lasi, ke maro roma tau mea. Tu me kai mitaki, me inu mitaki. Koe mena nai haa koe ne kau tūge ki he māloro. He mita ki ngei tama fua uru, tama mata me tama sino. Koe mena nai ke māloro ki ai e tangata. Ba ua ngai e nanga tama sino ka haa helewi. So kona hake nao ki runga e mgonde he haa te uroto. Ai hake tō umba ua e mgonde he mgari. Ka moha ea fi ngita pakarahi ke mtoro ni ngā hua. Koe mene fini la haa koe mgonde ke mtoro ni ngā hua e. Ai hu tuk tuk o ki haka whanau ko no nofo la tuk he pungi he pō. Monuine pō, monuine ke ala mai a mong pungi pungi pungi. O mohe me monuine, monuine pō ke am tuk luosi nga hua. Ko e na ia.
1: Hai a frawe lai ma whai matua ko nene lai. Pia ni ki a koe tuk otu whakalofu ki a koe. Monuine pō.
2: Monuine pō monuina.
1: Hai a rongona na kai koe. O hea atu ta whama munu ine pō manana. Ka hanei ta lolongo o tau se mawa ke rat mo koe, mai he hakupu yuf, tū lai yo.
0: Oh, ia, whaka uela. Kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara, kai ara,

0: ko he te mga ne te tolu ko walu te minute mai e mtala ta o e mtala hiva
1: ai e mtala te hen tanga pero no ngoi e mai mato mo ko ina ka ko hoko mai te mga ke te mata mga nga ke kai ma
0: well frau elahi mata mata ke nga hoko mai te mga ke tama vi he te tolu ke lata mai po a frau elahi ke mtulu osi ne fa fa no mai e ke te tolu le taongo si koe tuko ate teo manatu whakaue ki a tatoro a matua ko ma alo toi hako ine lango tai mai e tau whakaroanga tatoro kai tau ma wehiri ha monei ke whan he mongane loko kai makaliri ka koka kai whakaue lahi ka mem e mem whakaue lahi kai he lango tai e tau whakaroanga tau he puri he pop a no no fo ame mo nuina ma tamu tika inanga a mo tu katoa tau liwa ta tūru ki whiriwea i hawa he wahaloto tu kua tu fuki hako tau whalofa ki a mawhaoa he matua ko rika lika ripitoa ni kua okiwa ki moi muianga nei ko i e taha kapisinga haku tolonga e hana tu kapisinga wahaia he maoni ngā hua i a mautulu ki whakatu whanu a si tuku ate te manatu a whalofa atu ki hana a mga whawa and aia ka koe a munui nei whanong hao ma makali ke kautu he langi a tō liu ni ke whlewe ke tō waha me mua aia munui nei po i hawe waha loto

pia me ni ue anene fai whakanongonongo mai tū mau kai kia mga pisinga whakala fua fia fia tu ki he mga hoa fia finai. Tō tai mita ki a fia finai nā kai mga riri lai ka he longoa nā kaha ku whana whakahanga te ia tau tūru ke mā whana. Kai anono ki te mga anei kua tunga kua eke ke riu ke mafuta mai fō ki e furu mo e longoa nai toko longa te omata kai nanga kua koho whangu ihu kua longa te omane ni komplain ki ai ka kohe ai a ka haha kua e tau hiki hiki anga matangi mga hau nei asipi hi ai. Longa na whakini a Joe ka ha ke he tau mga hau nei ka he lali ni ke whakamawhana mo e inu whakalahi e tau fluids mo e lali ni ke maua ta hau ki uki. Ka he longa te whakawhika wanga sipi a whakini mo e tau a mamna ki anga ke he tau whikau a whakamunga whao ke lata ime mahina nei si lingua whorna mena e whakalata hen whakanga ka Joe ka he mohaia lali ni ke hake malauroi steno ke hoko atu ke he tau a mamna ki anga nā. Pia me niwe anei, ne whaifkanongonongo mai a koi kia ima kapisinga.

0: PMN UNFI whanongono ngō mai tūma o mtoro kia mata mata kei nanga ke he mga ho a whia whinei ua ni mga tātou ne mta anong furu maua ko hea tau tūru tau wana tāra tutupu aia ko a mamla kia tu kiai ma ia mga tāno pure osi Harry mga reisi pia fōki ni ka ina ngāra whakafi a mamla kia tātou tūru kia lāta ia mai tau wala tāra tutupu nei he kata tūnoi e mata hola hongo furu maua ke he komoa tungani ne whai mahani maua tau tūru kia e mata o matakaina
1: You're now listening to PMNUE.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Koe hingo haku ko ferita niu. Toe ai sila. Tu matu tanya whanau haku e maang kua lufi. I maka e hek. Koe matu wifine haku ko mo kasehina toe. Whanau i a lufi i maka e hek i a lufi tuke lau. E si tupu hake ni au whane haonga i tufukia o si mea tufukia hau ki halamahanga o si halamahanga si mua mua e ngahua nusi. Nona whaloa maitulu. Lelewe ki he ko maitulu ni mamo he whaloa kai mua he maitua tāne hakom na kalea iom na mua he koho. E koho loa kaha sike mena ni takoto ya ia kwe lui ka fik mattress ke saputo ke onu ke fitu e lulunga si tamu ngoi e pakakaupa ke skwea kaha ke tukwa te uruhane ke fafu ke mowe ea munga tupu e koho tunge e whooping cough si mwoya e hui fo matulu i hamula le nofo ia malama heid mo mwelen no nofo i makahek he finange e Governor General a New Zealand e Freiburg pe aimita ke matua he nofo he fale apa he fale kaha ne taua ke tau apa ka imita ke e matua ke oke ta e fale pola he kere e fale apa he vel ka he la e se im tuki ka pe tupe ko o ka ka mo e u ka fufang si hui fo mo tulu no fi maka he ke ta mo e fale pola ke no no fo e mo tulu ka mo mo he mo tulu he folot te te ne mo tulu ka ge ge ke al ge ili ya mo ga tupe nga nga ko me mo tu fi ni ha ko me an ko me ta ke se ha e ke ta pa wo ke fale pola ia ke no no fo mo tulu ke no fo i ka he mo tan ka no no fo ka he tu fo i tu fale apa fale apa ia mo tulu ni no no fale pola ndo mo ia ko e lang ma tai mai ni ia malama hit ke to kare i ka hasi nai ke li ke ki ka he mo framea ke put ke ta kotoi ka kam na mo e ma tu ta ni ka ha ha mo tulu he wo pension he mo ia si mo mo ka ha ke ma tu fini ke mo me na ka mo e fukatau mai e taro ke ka mo tulu ka mo he mang ko tu apa mo ko mo ka e mo i ha ko ai fai ai tung ka he do tam fini mo ha niuka ia fa no no na ka ha ke ma tu ha ke ma tu ta ni ai fai uka kai ma tu fini ke le wiki ka ke le wiki o loa ma tu ka ia ia mo ga tu po nga ngao ai mo ga hai a malolo ke fan ke ke tu ke ke fusi ka po ke fan ke va ma tu fini ni ni fele wiki o ka si fa no no lo hinio ke ha ka ma tu fini ka ka fa o wa ia ka u te ia ka o ke to fere ko loa ka ha mo ki to wa tolo ia lufi ai fa mita ke ma ni ma tu fini ha ka fa fele wi ni me to tam ta ni si be me ha wa ka ke no fu me tam fini ha mo ko bi ka ha ma tu fini ha ka si bi ai fi la ia ke o mo ia ma tu fini fa no ha ka fi fi ha ke o me ta ke se han ia o ge do torang o ge gifang mua te o ge gifang he po e te gifang a rumaki na tahe ke bisinga e ma tu fini ha ko ha ko niunga wi ia ku ka ko lowa e to ma tu fini fa pa ia niwe ne mo e do o pension money ka ha ko do to ko ha lowa ne o he to si hifu mai toi mo e ma tu fini ko ni ngo mo e me fu ni u inu me un ke kai ga e ma tu fini ha ke mo e ke no nofo ke o tu oi ke he fari goloa ke mo ke fu katau tu ma solo me tu sisi me tu poko ponu si o mai mo e ke kai na ma tu lu e ma tu fini ko ni ngo to kai mo e tu ma solo si o si mo e si fa fa he kato hala si liu ha ke e mo e ki ha ku pa fia fia lahi di ka hako mo te pokopon mo te to sis e si au e ni ue si ni he medalili kwa o ha ge o hake ge da o anan ke mo wa kai e malu he lo fa si o hake me ge si ni ke mo ko muka ke o ke uti ke fratau ka mo wa ke tupe mo o ke ki fanga po ke fratau ke as cream ka ko e tupe ne fa e mo he ma tupe fin e tupe ma tu tan ta mena ye ta mon ka kam tak ka ka fi alot ni ga ke si ke mo ne o ha ka tupe ni ga ham ha ku ni mo ko mo ke si li li ha ke si ni li ga fa ni we li ni mi si o si ta mas ai tu e si he kat ko ni u ke si he kat ko ka vi ne i lo ke ka vi kat ka mo ko mo ke si li li si em da li li mo ke di fa ta o fi fi de Mwe tupe ni ka hane mwe he matua he tupe hane ni fe mwa ha na wafuru ni ka he wafu ua ni ta la wafuru sele ni ka yo tupe he mwa ya. Hifu mea nga hua nosi si mwa mwe tahe stripe e kamata ia e nga hua nusi kamata mwe e aung sika e whanau ia mwe ia ke maua e ua stripe si hau o ki New Zealand si fia hau na o ki New Zealand si hau me au ki New Zealand si nofo i Bradford 36 Bradford Street Parnell e i tua he Heads Factory he Main Road a Parnell Hau he tonga i niwe he tofua. Hau ki fisi, si pehe mwe e whawa i niwe. Ka hoka mtulu ki fisi, si kisie mtulu e fifini niwe. Mna heia ia he kause kula. Ke fifini ia ke finatu ke filewea mu mtulu, si tahake ia mtulu ke kaina hana, ke nonofua i tomoua mwe e wakarele, ke lele mwe mtulu ki hinei ki inisela. Si bihe e mene ne tau si matur hoke mu wipongi. Si umoi matu o muya ke he male wakalele i 90. Was it? Come? Yeah. O hitu teksi. Ke moi wakalele muya ke umoi ki finua poi. To umoi mui finua poi he posi ki Queen Street. Ne no no foi de fuatoli de mga fawa ka ha matur ke matur ka umoi inuwe ke umoi ki New Zealand. Fihia e whakahoranga te mo mui. Si hoko mai mui ki Queen Street i ne takai old post office. E tunga ane hako me hoane ne wangi no nofi pane ala laua. Ke pick up u mai au ka hai si no no o hake mai mai tūno nof ki kaina. Si whanau ngā hua he hits, ka hako he hits, a factory, a lolly factory, ka hai i mua ni i pane ala he kaina mai tūno. Ne tata. Si osi mwea si whanu mwea o ngā hua he shoe factory ki Ponson Peak. Si toka mwea ngā hua ia kumna whante he posi ia ki Ponson Peak ka eji mitaki ka e whitangata ki whakata wō. I osi mwea si hifo ki Wellesley Street ke chief of matron he Wellesley Street he Auckland Hospital Board ya nofo e medule ni loi. Ke mua kaha tahanga hua nusi, he mana tō tunga ni he hau i niwe. Manako ke ngā hua nusi, akamuna ngā hua nusi ka hau i niwe. Sia whaafi, mana tunau ke whakahoro ni ka hae ngā hua nusi hako, ka hasi nei tunga he ngā hua whakapā hau i niwe. Koe aunga ia ka hasi nei tō kamata e mui e whanau ke ngā hua he whringa ngau. Han he i lata tūne mue ni ka matai ka hai elektria he tau nusi e fōu, ka tu fōu ia. Si ngōua mungoia ke hakeo ki Cornwall, mungoia ne whakapiki ua i a national woman mō Cornwall Hospital, Geriatric Hospital ia, neluiki e tu fuakau. Ai tu fuakau ka mix tu fuakau mi tu fuata. Si ngā hua au mungoia he naia, si... Tahe stripe mo i haka ni maua. Sika whanau iau mea ke siti fuki ka hake mo e ua stripe. Sika e mena ni tupu, ko a tupu te ku maua te iau hanga ngao. Maua te iau hanga ngao. Uta mo iau toka he side ward e ward 20. Aka e staff ka ha. Si imita pehe ka lea ku maua te rheumatic fever. Mua deo he rheumatic fever. Si nofo mui ai ai, ona whaitap, si hau o ki kaina. Ai di mai keu ke liu ke ngahua ka hake mas ke hewe ke nofo ni ke whaineni hake rheumatic fever. Ai mitake ke piki vawe ka hake he ase hau. Ke muka muka ka ha e rheumatic fever. Si hau nau nofi kaina. Kua momoko teo ka hae mongoia ko pēti, kua tishate teo hea hae mongoia, ai ti whelanga tau ka hakoe complete ni bed rest ka hasi nei. E hako mna imtake ngaho e nganga rheumatic fever e ke whanu tumo ka hita hui hao ka hako mna nanga pikisio mei ka hake he ase hao. Kua whai nganga o kreati ka hae mongoia. Sipeo e kua imtake ka hafoke. Ai ti mitake e wai mongoia kua ai ti fia fia ka hasi nei. Hako no nofu me tunga ane ka haa me hana hoana, me kaine to matua no nofu ai. O se ninga hua no si hako, si shurevea amu putuko, hako a edi mitake o ke faninga hua ka haa kwa hopo, kwa nguki nguki tu mauti ka haa kwe hui ne mau he fufula hui suolan ka hasi nai, puffed up hako e rheumatic fever. Ia, nofu ni ka ine e, ke riwi ki tau tamma hitu ngā ane hea, kai whakai whanu kai hoana ke ngahu. Takolongo matula e street ia nero nofu ai e Heather Street i ko Pānela ia nofu ai a Putuko, si whlewea maumi o Putuko i he ohi ki whanga i Pānela. Se munga ia ka haa ko whandeo nofu mo Putuko, ai di nofu me tu ngā ane hea. Ko pehea ka haa haa ka matua ka ina, ai wha loto ka haa ke Samoa, ko loto ni ke niwe. Ai whia loto ke he tong, ke loto ni ke he niwe, ke rea ni e mata he niwe, kai nofu ni me niwe, tangatatani.

lue i panel se ke to aho ka ka to tunge ko hifo ni mo ye to ko ka ha ke mo we tupe po ke ha ke mo ye tunga ni ha ke lunga to shop ye i panel ke flevia mo ye ke ange tupe mo fuata o ke kai ke kama tu fuata o ke mo ye ika me tar to mo na ni ta mo fa pa ye to taru fisi si kom na tau e taro ma tolo, ai kom na hauru, kom na uruvoru ni, tau kiri ke uruvoru ni si osi se hele ni muia ka ke kai, ai halu halu, ai fai au he tau anga whakamutu mongo ia, ai fi manna tō ke he tau anga whakamutu vai ia, manna tu nā ke kifang, na ilo au ke ha mana bia, whakako he matu vifine au ia mai ia matu ki ni, ia, tu hau ia mea whakakise mai ka ha, pehe, piri pehe ie, piri pehe, kakam na, Pika hapu nea wau furu a mena ka hake he matuhi fine ha maturi he ngahua na ilo au ke se tau se tau e tau sia fuka kisima he matuhi fine ko lina paha Strickland. To tae mita ke matuhi fine ia he whakaako ka ha motu Lisa Thompson. Ai fi mena au ki ai buke fai mena ka hake pe o ke liungi o ke mue nai koe hako ni ke whakanono ni ke tahaho me tahaho until I meet him. Ia, seka mongo na ia kasi na ia kwa manumanatu te iyo he moya. Moya, ia faitama te iyo mawa he moya, na nafa mawa ia ongo mo Roy Haight i panel. Si mai moya he te matua ia e tuhi o hifu moya ka hae fo he te ufare ke apalai ka hae ke mawa mawa ta ha kaina ke o kiai. Si mawa moya e kaina. Tōmua hake mea mea mea o ki kāmina whanau e tamtāne ua ki a maua e he national woman ko maua ki pānea laia. Sei levelewa ia ko maua di kaha ko a maua te whare ha maua e application form ni mai eloi mo hongo ki apply si o hifu o mai mea mea tūru ki o tāra. Ka ko taha te tama maua e mea kaha ko whanau si o mai mea whanau e tamu ke ua i miromoa. Lahi e hiki ke he mongoni, mongoni hau e anyway, aifi manamana tōku fia fia ni au ko hau ki New Zealand, si whāna ni ka hae he mui whaka New Zealand, ke tunga hako manako ke hau ki New Zealand, si mongo lai e ne whai tama ai, si manamana tō lahi au he mongo ia ha e ko whai tama te iau, si manatu nau mui a ka he kerewe ki haka tu whānau ka hasinai, whanau ta hatam, o si mui a whanau ta hatam, si hoko me mea ke he li me tam ha maua. Tau mong ka hane whana whana wai mwaya ni ki kila turu ni o heaonga e a whangeo e tu da ma peng puka la turu ka ha me aonga. Me uta mea ka hati hiu ke e spiga e fis penge ke ka hai o ta ke tuki da ma ta alama halo turu ya ka ha ke lata mwe halo turu da mumui ka mumui ha ke lalohi ka ha. Ai a pia haka tō ngā hua mālo tūru. Me whaka potopote o tū tū mā mēna haku kasi nai ke taka ke mui tū alo tūru ki oi ka haka pe he hoko me ke he mungo ni. Pia whia lai o ke whanu he tū aonga ka haha ke he tū mēna he tū whanau. O whanau me tū whaiaonga ke camping ka ha fuki. Whanu he tū aho ka haka ha te ia tū whaiaonga me tū whanu tū mau he tū mua he tū whanau ka ha. Hako mula whia te mua tā ua tūru whālima. Tapu nei ia. Teachers trip whanufugeo me ka oga he tau camp ka koe ngā hua he tapua maone tō tahe malolo ki ai hau ka whihi e tu hau e moni he tō a kwa koe no nofo ia mao he tapu ka ha e hifu au he tapu hifu whakapā mō ia ko aita mō peharo ia ne fai whakamapopo i tō whanau ni ue i o tāra. Si tō hea ngi whuki ka haiki a maua ka haiki ka ina, kao kwa aira ka hamu au gaito, whis kasi ka hai hoito matua tāni, hako ka hamu matua tāni, haita ka haito brothers a ia. Si tō hea ngi mui ka haiki hufu ko whewhe, malolo na kai, whei mena na kai nea whia manako. Si hifo mui he tāpu, 1962, Tau whiri ia matau o 81. Hifo he tapu ia mua. Hifo nau he tapu ia mua si piki ne whaa mo leviki tope. Si peo whakatau di la ka hasi nei no koe haula ia he tapu nei māma o he te whakamena bia.

amana ki ko fia fia mo tolu kana kono mai ki hata tu la teo leo leo la longo fulu fulu ala pieme ni we ki he mga pung pung nei a profeni e mera kaham kapsi kane ha haia ya koi muat ki la tolu ne kana kono mai ki te mutu mama afka la fa hofio fia tu mai tolu ki amu tolu ki he teo mga aho nei amana ki hano sila e ki finat ke mafana kai makariri e taha whahi he la rulangi ki he mga aho nei pieme ni we anene whaifu kana kono tu mau mai a koi kia

0: You're now listening to PMN Niue.
1: PMN Niue ane ne whae, whakarangona ko mea mturukia i mā tāko pisinga. Tuko atu tau i whakamunui nā hawhanau ke mturu kua tutua i tā hawhanau ke he aho nei, ni awhi, po ke o kio ki whahatapu ka Māori, po ke a mamla ki atu ki he tau aho e ne ua tua tau turukia i. Munui nei hao a whanau ki a munui na haololo a hao a mauisi maui loa foki. Ke ki sia da munuina ne kua fua ki mai hei ki ke lata mahao mai hao mga whaoa pia fuka ni mo e hatau a mosko ni ui ka e whinata ke vai waka ka e koko ke motu ke motu ni gunu silani hi fuata ke vai waka wharelo ane ke se ka mo e tamai mina paua ki kuhai nei loa ka mo hai amata ka pisinga hatau tu lua ta fuka haloanga ke lata ia mai mga hapungi pungi nei matuta ki atu ke tau lea lolongwa pia meni.

kala fala ia tu ke he ha da tu lofa na ngona wanga ke mga ho pungi pungi nei mata mata kai nanga to ta hai kere a he tau mga hala mga liri fai o whano i tau moko kere a ke ha da tu lua tau sino mga ho nei vene vene tama puko ko ha chau kai fuka ma ho ni he kai he tau lore Froties, ko tau Vicks ka ha ke lali ke clear up e pona ka kia mo e inu whakara hini ka hai te fluids tuka nina whai ui tuka e tā ka kato mga hau nei kato mga hau inu mena pihia ka e mo nei ka kuala tai ke ai mo ui tuka mna ia ka karinga he kuni he longe tangata ne koho mai e koho mai ko longa he ku fuke mua ia pala uha he a whai iumu ai loa whakara wha fuke ni ka aeni nela li ke whakara maloro e ke hoku atu ke he tau aho e ne tau mai mua maroro mo e haka kau e sinu ke lātai mai tau mga...

Ke tuku atu te whakalawhalai atu ki hata tōla pungi pungi nei. Ko whea mu tōla tau whanonga mai ki hata tōla lau taonga tō kawi mamau, tō kawi tata, poki tō motu kehe kehe mai he atu tōlu a lalulangi nei. Whakalawhalai atu ke mu tōlu. Makaliri anu se lai he mau nei. Kai mita ki whukahai ke vewa ke he tō motu ne mawhana, i whamawhana hatu. Tau tūlu a tau sino. Ka ko Nisela mo nei, ka whiarata mo tūlu ki whenonga mai ki Nisela, ta mai tau mena mawhana ke tui. Ha kua makaliri ngai e motu nei ha tau tūlu ko Nisela. Mo ito maanga ke heke he foki he i Nisela. Ono anu ki ai mo nei taha e tala ni pehe koe snow i Wellingtoni. Ai, se ki sia foki ha tō hifo linga ua degrees i okalana he tapuka mole ki sia moli e mkalili ki hata tolu a motu ka mutolu fai whanongo mai poke whenonga mai ki hata tolu ke motu nei ko Nisela pui pui ha mutolu tau sino ki tui e tamen mawhana koe tō wala mai mua tō tutala tau tolu koe hingoa hata tolu tau mena ki tau se ki pui pui hata tolu tau sino mui mai ke ke tu mau kaha e le veki e hata tōlo tau sina ke malolo throughout ke he waha makalili nei hata tōlo kua hoku ki ai. Hane tō leo kua tātu ke whamawhana mai he matua a mokoina kua hata tōlo ke whanongo mai hata tōlo a leo mahofi hopi.

ai e te olea hata tolu ma tamu kei nangwa mea ki ki whanonongo ki ai ki pungi pungi nei. O atu whata tolu mo nei ki whanonongo ki tau leo ma hofi hofi, tau kautau mo e aonga matua me tama, kola tolu koe tau whanau ki iki.

0: Bringing Pacific people together. 531 PI.
1: Whakarawhala hi atu ki ta tolu pungi pungi. Ko a lia ta tolu whawea ki ta tolu a leo taonga. Koe pia mena ni wei ko luana whala nisi pene ane a kua matutaki atu, mga hau atu moe whale vi atu ke mutolu. Hai nei te o leo kwa mea ki ke tātu ke whamawhana mai ha mutolu a tau whanongo mai ki ta tolu a leo taonga. Ko atu ta tolu ki a vewa ki he maanga ko tamgatonga ko la tolu kua mai ki kero longo mai ki tō kupo lo tōlu koe taumunu ina mōli hāia e tō kupu ia longa hāha tō tōlu a taumunu ina mōi mai ki fōki ki ki sia fōki e tāko tau fia fia ke lata mōi hata tōlu a taumumui whakalo whale hi atu ke hata tōlu a pungi pungi whakaue kua tū mauha mtōle tā whakanongo mai ke hata tōlu a leo taongo koe PMN Niwe.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Pe tole au iha tō tōru, whanong kia ki pungi nei. Oma tōli ne alanga ia mai he tūlā ni awhi he hala tōli si hoko mai amone ke hala ono. Whakaoe ko tū mau ham tōlu a tau whanonga mai tā tōlu a leo taongo. Ko hoko mai te mga haruana ke mawehe atu mo e tuku hako tō whakaoe ke mutolu. Ne wha whanonga tū mau ke hata tōlu a leo taongo. Ko e PMN ni we tōli o tō tōlu ki whalavia ke he tō tūlā awha mahani ki ai. Ke he whahi tapu ka hau no nofo mo ma whana. Mafana no nofo moe mafola. Munuina hamutolu a aho moe whaitapu a tō liu ke whaleveia. Ko Luana Falanisi Benia ne, ko a sign out. Kia mutolu whakawe lahi. Mutolu kia.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Toi o folo fa Samoa nei tu na talo fa lava malo se ifo manuia. Usi mai fa fonga telefone le salon us fulu au kuso lua felo sulono ma le lima tolu tasi pi PMN ya te roa. O sauni ta ita opisini si mafio angai momo ileana, sleeping rough ile astofi, isu etope. Mosi so sauni ile tautua le misiona metotisi po le metotis mission, lo lango lango ina tangata ile ini fale no fuai, homeless. Ol pon kalame sa ile tupe le nei o le big sleep out na amatumai au kilani, wo fa ala uti ile atu ikarai stiati ma plan him. Isi ile atu ile lua selau fizful tangata olo ile lisi fa atali mo fale. Na faali ai el pulisili o le misiona me te tisi Christchurch ya Chion Hawkey o le whaingar malo o le move on orders e tu lai esi ai te ngata mai whale o le malo e le o le tali lea o le nei wha awhita auli. Na wala uina le pale mia se whano wha anatinati ala na pati e whai e Wellington i le telo fina ngalo faali e winga la na taita inga. Sa faalia Christopher Luxon in lunga no ofiso ta inga faala wa itele, ma li ipoti ala ufa asala la ufa imai, o le telo manatu faalia ilana ta ita inga. Na sa unu ole pale mia, ele e tonu ye manatu itangate o New Zealand, fa apea su ita uva, ma le la au lango lango ale National Party. O li putia mai e se tati o onanga au tu mofiso aswani tau fa afi tau li ili atunuu ili fa atupula ia o tamaiti o lo mana umia se fiso aswani o lo omala au watu ilunga o le youth line e au fi eme tamaiti e fitu tau sanga le maatutua. Matuasi iti alifoi numero ili ono maasina teluwai le tusa male to ofa tamaiti talavau e vala au yaso ta itasi au onanga fa afosei ipopolenga iso la to usao ngale muu. Sa faalia ele pule o le youth line ya Shea Ronald, o loo fea ngai tu pulanga ma se avenga mamafa u faati teleina yaso taitasi. O loo fao ngai nisu i tau vaa le pati ale opportunity ya Romeo te vanga, lona tomai mai ngā duenga le malo, e swa soni ai ili faatula ngaina o avanoa e manuia ia fio anga. Ile palota la tamai ale Korea ma le TPU, o le taimu wa mwale na ausi ai ale opportunity party ile lima pasene, ile lua tesi ma le valu pasene fa apopo na mawai le lono tesi ma le tasi pasene. O se nau nau ta inga te vanga, ia faya ni fono tu ufa atasi ya Citizens Assembly, e fa ausi ai na fainga fa avae, shaping policies, ma inu uma fio anga ese ese, e au ngā mo tangata uma, ole atunu. Wa malio le sa avia mwoma mkapteni o Silver Ferns, malifa ya onga le tipolo le atukuki ya ana novao, ile lima sulvalu ta usanga. Sa ata alo le onga atatono le malai po le mid-quarter mo New Zealand, ile valu tasiva valuiva male tasiva ivalua. Mama waita alonga luis fulutolu i kapteni. Sa ata alo le nta alonga mwoma faasanga ya australia le tasiva valuiva. No o vao o se sui le au ale Silver Ferns in New Zealand, na faya ina ile taalongo faa iyo le ipo lalulangi le tasiva iwa tasi, le tasi le sikoa ya Australia. Tasi itialo na tuulanga i faima kapteni o Silver Ferns ile tasiva iwa lua, ina wali itaya Waimarama tau manui. Saona kapteni ya foi no o vao, mafaya onga ile au le atu kuki. Tolu sifu lfata usangali matua siya li ole atu ula ilfa msidongo fa itu malo i Waitakri isi afi na muwa isi supermarketi i Great North Road i au kilani sifu lfa ingwa lva yaso. Sa vala awina au unanga fa afuwa siya i ile tuta alfaz fu lima le afi afi le saa. Na taunu ule au tine imu ma tine ya le afi ma ile aise etasi na afaina. Sa ta ua leo leo inspector ya Megan Goldie na puaina leo leo le tumalo ele tayao leo sangafua ma molia ile susunu fale. Mala tana fai o tangata ole o mau ele mai fa umi umi ole long COVID, o lo wala watu ile au fai polo kiki na ia tu ina atu se lango lango maa losi, mosif se osani, ai toe o seanga tau nu ole fai ngā palota. Sa a waifai pulo le Labour Party, o le Act, Green Party, New Zealand First, male Opportunity Party, isi fono ilungo le interneti, sa te itaia Reni Ding Wong. Na fa alia Ding Wong, o fa amtalanga tangata afia ile long COVID, o lo iai pefo mai ele mala malama ya unga lufa mai, ma fainga tai o na mawa fiso aswani, o lo o la atoma na umia. Sa mo telefona o le neyaso, manuia tele lau tapua inga, I inga pulea i Maria Makele te tuu, so i fua.
0: 531 PI.